0: Messi Baroski kura wa hin Baroski internet unim ba biwo
1: se se e ko ba sana ofuri ampon sammo mumu titi ye no ayese Kofi ntin ba
0: because se alumba ni wo ntia ni da ofuri so se anka ba biadu no amachi dede nso emle
1: anka ofuri ntiki ya
0: aha anka ofuri ntiki ya
1: ono so ayese
0: na o man kwala no ani a chire mla
1: ofuri mi hu de o ye no wese se no
0: se se awutie Kofi bi ni ho what you say dead lumba ni ho ena ayinzu ni ho ay dada kedi ni ho
1: da sibre jam na munyina
0: da sibre ni ho
1: omoko
0: enchi sesi anu ofori amponsa ni Kofi nti what you say
1: te so wu jomo patchi o sister mo
0: e wose ba na no mu di nyum mu ba ni e di gie ni because lumba e jamu Kofi bi e jamu da sibre